0: Awurade wi ase ni bibi ate pa me. Wi ase ni bibi ate pa me. O wa ni mababo nyina. E wa ni ma pura pa ni bo nyina so. E wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.

mra bi baaye wo Exodus nwoma nu mu ne rodi yi ni ma efri Pharaoh nsem ne ko ba som ko ju pokoko na no no mwechi kwanye si no manim kwan so asi wo mu cho mwechi a Pharaoh ni dom ni wo mu cho manim so afu na dawo yi eti wo ba da kuma tutu yi na wo froy na go bo hu ana tumu ni nyina ne wari ka tse wo sisi se ka tse yi so afu ni se and that day when I talk for who a name won't won biem na mo sisi ji awade di ye wade ko mari sense won so na puru pai mi anu eh na na tumu ni nyina e puru mu pai ne wade de ni ma fa koko mu ne wari ka fa ro ni ton e gu mu senya mi tumi so chef na bre na mi ji ni ma efru kwa so ni wie ye no wo mu hu sese nyame hu senya mi sen hu wa wa chere wo gwa wo ho ano ena wo twa ye ye nyuma anyizwa yakopo